se teketeli ni tukhasa ku yente o kon le wala ku ko wal hi horno le tsa wo te kon ye to chen ku yente khara sa de te wo wala ku rakhorno lak es a ku te kon a chout in a kon a te ha se sa pa ke in tukhasa ku yente o kon le wala ku ko wal hi le fo ton tsa a wo te kon Hito sinku hiente kara sa de te we wo leku ko wole hi rakorno tiins a awo te ko. So pa koin tuke sa ku hiente ya so wo leku ko wole hi tse tiins a awo te ko. Hito sinku hiente kasani ti wo leku ko wole hi rakorno leits a awo te ko. Fits a coin to cats a guhiente, o conne walaku, shon hais a eti warahutiku, co walhi, horno leads a wotikon. Hito zinguhiente, carasa de dewe walaku, shon hais a eti warahutiku, co walhi, rakorno deans a wotikon. Second then hais a to lit a into cats a guhiente, o conne walaku, shon hais a eti warahutiku, Tewe kuhiente yao sungwala kong, kowal hits 18 tsa awo te kong. Hito zin kuhiente kesani ti wala ku zin tate gotla kuhiente karasa de dewe wala ku shonghai se iti wara huite ku kowal hi rakorno thai tsa awo te kong. Ratani koin tu kesa kuhiente kesani ti wala ku ko wal hi la fo ton tsa awo te kong hi to zin ku hiente kesani ti wala ku ko wal hi rakorno thai tsa awo te kong. Te li ni tu kesa ku hiente ko kong li wala ku shon o arahu te ku ko wal hi tsa thai tsa awo te kong. Hi to zin ku hiente karasa de te we wala ku shon hai se iti warahu te ku ko wal hi horno tin tsa awo te kong. Kapa mihi tukets a kuhiente ya somalaku ko wulhi lahtins a awotikon. Hito sin kuhiente kesani ti wulaku ko wulhi hornots 18 a awotikon. Tatla kuhaise shikashi. Hitukets a kuhiente kesani ti wulaku ko wulhi horanots a awotikon. Hito zin kuhiente kesani ti walaku ko walhi rakorno tiins a awo te kong. Arke kwen hitu kets a kuhiente kesani ti walaku ko walhi horno leits a awo te kong. Hito zin kuhiente kesani ti walaku ko walhi rakorno rakits a awo te kong.